0: E ona nan tu fa fu mai sa moile ta te proclama le asi singe mo ta singa se te pena ina ma fu ina tu le fu ya fu le pe le mani mo oile nei fu e ta ya o le aso lulu ya o le wa fa ta tani ma si ta se pese o le wa ma fi filia maltina fa ya ki sanga ruwa ya e fa fi fi to o to u ma la vo le a to fu le malosi ya ile nei aso lulu Yo está chunga failo na we malo sicuro mai a tutto far con buon a far mai monis fo il lato lo fi mana o mia ah chissà Ol mele u ma ngayal ayal singa ka ko kor fare ma ya ku kenyu fo ma e
1: ma ye le o mai ngol mta ku le ah sa u le ya oi ala ngay e si le la fatanga ma ye ya
0: ah kalon au le le ko si ma Alofa, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait,

0: Si ufonga mā liela nā ea o le e whakasā mai apoli matai mātang o fie voi vi inga ea moru. Nai o tātou ta mamtina mātutua ea o uso tuangane ea eme se fuifana wite o lo fata o tolia tonu mōtanga sengase tonu ainga ea po nufuanga fo io o tangata mātutua ea alufaanga nā mai tātou pokalame ea le ne fuitula le aso mokeng.
1: Ia e sa o lei lava kisa pina sa unua fo'i ya tinali nei fo'i vai ngole ta por kalama ya onai musika na e lua e a fo'i ya tau ina wā tu sai fo'i matau tua le fionga ya fo'i pene mani ya moat fasidi nga malusi ya wanga ruenga masani ya inga ruenga ole kalesia nga ruenga sa ilingi ol pata marfana wal fanau ya male nga duenga fu ile le wa nga duenga fai tua mota
0: talu ai ona ole tate ihi vai nga le e ei taimi e sa ole lei lava e ei taimi e tonu ul fale mai e mana o mia lava a falongo longo ise tala ata po se pese fu ai mai se o la o ei taimi vo iu o luluti o ti nga o le tino e le la wata ta oto nei la le moinga i a kia tu lola le tio o le ti nga fo ile le sa fai se ta oto nga ile tai au a ele da sul pokalami ai fa longo mai roi pesele a io pi wo tue au mai la ma tue ma fa fo wai a ya so tala vo a io pi fa i folele a i ar tele po nga pila e au mai e lava fo ina le fa fetai voi ona ole ama na ia tu ia alanga o tatu pokalami ai ia e fa pina lava a tau tua fo io nai o tatu a ma tua ia i tonu lava mo tanga singa se a mau kemi
1: e sa le la va sa no ki sa e pe fina si fi sa sa o teknolo si ni vai tengi ole na o mo fai la va na e tang o si se pe se pe o fa nya ta la va nga fa mo hi o mata a pa pe lo mo kar ku va ve o ga ke a ka no lo facebook fu de lo de fai la nga e mo o ye u ma pe se fai nga nga lo ka nga ka e va ile ye ke ya wa e mo ke ka mo ya ki e pe se nga lo nga ma fi le le ya ko nga va e ka ni si mai e o ye si pe se nga lo nga nga lo la fa ki mai a ai vo la po se a pe o ti nga lo ti no mu se lo ti no
0: e la ka ma nu o la ma nu yo se mai pe ti nga lo ti no
1: a e ka mo nga fa mo oi a o lan te me e fa nga se la lo king o mo e la ka mo sa sa fa pe ka mai ya fa e la ka mo fa pe a e ke fa lo mo a so le e se mo e ke e wo mo ku king a vo le le
0: a fa ila tsa nga tsa le e ta o to a o e mo le na ma sa ni la va o le alu so fa nu vo le u tsa le va o ti lo vo fa fa nga le ti lo wa o ka mala ya nga ye ya le pe te mo le le wo o fa mo tsu so fa nu vo le la alu mo pe tsa nga vo nga le a fa ile le nga lu nga le ma manga ya a ma ye lo vo le le ma popo a wa vo ile tsa na ya ka ma kong wa la le wo wo wo o vo nga le kampi e fa ve la le fa pe a
1: Kisha wa pa umo mo so fa ngo wa nga le wa lo ke fa ya ku le o ke wa ku a i nga i mali a le so so chida ke ku fa mai ko ki ke mo ha mai ya ko li o ko li la le a sa wa lu ka ma la la wa ko li se le so fa ngo wa fa so fa wa le o ngo mali a so la la wa sa sa ko ka ma i wa ke di ke ya mo bo yu ka ala na i lo ka ma i me a wa o ke ya le pi o ka ma i fa pe le pi o a o ro lu nga mo wa ya ya no e ku marka mai be di ma mi kala ku me o am ko ore fiki ki no ko ya o ko kon ka ko pro pa ku so le a o me no be ko e ser ku mar po vi e ser pa un me nyor so fa ku o ke la ki la o ka ma ya a sa o le le o ki sa a se tu lo o tu la ngale la ka mai e ki sa ya mangwe ka we ya nga me mo ya me mo ya me la ka ka wa to tele lo fetio pa fa nga malo ya timine le na ye si fetio si ai nga na sa va fa tu no in dal fo ma ya la tutina lo ya la ko fa le lo ma lo si au le mo ma il kensa la kensa tina e se fo ila le wor ba ku ta va le mai la tutina po tu fin fa mai fo fa sang fa ngo fa sang fa ka oko e fa fe la nga mi fa I'm in a little bit in that too. Like I would lay me out to a CV or they go for my ear on my repeating. On what penna? Sorry, only I could wish for my use of where wish for my EP. Only to the Nana live I met Fano, you met the Malias, Paul and Arbung. If I level and I piss in this foul valley, I lass a Paul join. O fio ko sanga malo e mai i la lo wa kwa lo la chua inga. La uko kongi la ko a inga le sika malo a lea. O le au mo nanu ma am sa po la wangale le i fatfa o le i. O le ala wo mai a mai la wale a hanga talo le mana o fa o lo i o ini fila. Ia nga kakwa pia lea son. Ia o le kere a ngalo ai. Ma ia la kwa menge isi. Ma ngalo ia ko le policy ma sanga samoa. Ma o se ka o la kera ngalo ai ma ia la kome ngais ma ngalo ia ko policy ma sanga samoa ma o se ka o gei o se voi ai.

0: Ya ka ilo ye
1: ele ele bana na
0: tu ele tu pu verso ne lo de ko ku pu mai me ye dua o le si tu si bi sa vai mo mo cancer tina ai fa me fa sa fa go fo fa sa fa ko ko fa fa ran ke ko
1: o le me mana tua a wane ingalo o le wa tato le le le vai tau o tina ko lo si le wa ye o le ai ma se me le maua ah le wingalo fam tananga o evidence la ye wa o mai e le pepelo ah ya o le wa lunga o ma upenga sa fa ilang ya pa wa na me e se lo fia fia ai o le mai la me ya ah e le ai la se alo fanga
0: to sa mengua
1: ya a fa o le o le me sa o la vale ya o le winga fa la ye tu tu langa le ah e te le yo le afianga ah e te leio me e ai tu fo la ta to we fafo ile treating ala ya wa fa yo o fisili a fa la o tinale a polo tamale a e la longa fo e ta ita le a mo fafo ia vai nga ia tu le ma ia ole ole nga e o ai fa I fa ia o fa nga malo a ai pe e ia ile vai nga le a o te lo ala va uia a e fo ile ai longa na il silofia ta ilo ia a pe o e ia to wa a wa o me moni o le ainga lea saolo ilunga ni minsta wa o vaoao vaoao leo minsta ne yo o fo inalo soifu malolo ina a o fale mai tu nang pena
0: o tulanga saolo na pe o lewe saolo na ye o le fkaudong ila le minsta ya makulia fu ila le fuksia kama le malo ai fiesu ko ka fiesu su mon kupko sa fa su ko sa ko le cha pipi e o le tano te a mo por sa fo sa o le du su ko sa ka lo e o ku kama o le si o ki ka ka ko nga fi ya sa u la yo ai fo ya o le si o wa di ire na ma tu ne a ya le ne ye ya ne to ina de si fo ba si o ai bo sko no at o ai o no ye is is o le wo mai ile so so ile
1: ofisa
0: wa o ma ai pi o le winger tala e le o o me ai ale no fai mai le cha pi pi fa so ko le ara ka wa ko mal mal ka ko mal fo sa ka ro kula mai fa bo mo me bo mo ai lo pisangi le ka pi ah ka ki ki lo le ka pi le pisangi ai wa le va le anga fa ma
1: ya
0: ele
1: ose ele ose me o mana leanga o mama okay ele fa piana o a le telefona le tulanga na a o le o atula nei fa inga malo ma ko ke le
0: matua i
1: o ya o fa tanga le fa inga malo le tu tu i malepe ele ai ma se me o atu nei fa inga malo a o le le o ye sina ba inga le le
0: ya to to
1: but it's a long process smoking all ia wa vale lua fe se fu lu no le no wotu ia o le vasu la o mai o kele kilo kilo la o mai o ki a wa lu pu mai ya ka pu pu o vo nga le o vo lo mo ko ko wa
0: o le ima sin ia o lu te man tu a
1: le nga lu mai le wa fa
0: ni clinics po ni fa le my privacy a o mo wo mo me o mo to tu a ke fiu ke ngo fu ko ko fa ka li ke me ka le fa ila fa a ka po la si fo ma o kan fai clinic sia o pe wo de ko kia la le malo il fare ma idea alo fa mo mo va pe o kan ka i old clinic sia le pe fa su ta la ke vai old for my
1: monia
0: o le o te fa sa o va no mo bulin al to duo so so duo se la di mas fu do fai le ultrasound ma ko le ultrasound o no fa ka ngo ma so tin o x-ray e o no mo le o me ta ponga i vi mai si va nga o fa kusule kwa kwa kali ilu fa mai ya pa wale fa fo le clinic se mo wo mai ya ah fa kusule lo winga wa me tu langa fa ano no le na le wa le wo tupu mai ya le pe fa kwa kupu la wo lo le la u li men sa ka roga tu da e ku roa pe fa pe o amna kwa isi o si fa nga paroka a fa ye le fa ma o ngi fo ina to ya iso don ka waso ka ka kwe pa loka ye wal mesa o ka kuru we kemingi or por ki ki kemingi kemile ki opposition ah me o promisi le pe ya kon me fonga le ku puska mo la out ay o ro kon dun ko forla e se fo fa so so ne so le le fe mai da ko ya ya so se por ki ki ya e le se fa mau ye ngo ka pepelo ma ro kala mo inga e dia ngala ka kwisiano ngalu ska lu nga por

0: Κίκη. Ο Άγγορ Πουρ Κίκη αλλά πιπίρο και την φέγγα εγώ φοιό αλλά και νιά λάβαγα πιπίρο. Για αι αλούφα κακαλιά, όχι. Ο Άγγορ φοίλη ή αγγαλιά αλούφα. Για κακή κύριο λάει λέει. Ο λέει καου και φοίλια βουή λέει. Τα μεταϊφό λέει τσουμπαλό σαφάτα λέει να μισθά λέει να βήτω μια. Φίτου σε λάου λίμα σου αφετσούπε λέει. Αλλά η τσουμπαλό ράφω καου πλοκή κύριο να σανεί. Ma che hanno fatto, lei con cui fa, lei paura, che fa pegnere, io se si le ha ciuppe vottura.
1: E ti lei, aveva fuori la nepro che ti mamma, o finale, o fa maoni, il fa maoni, la tu vuoi, e le tilina, le affiangale, e nei, e il tasto, ah, qua fiera, qua, e fiera polo, population, lo sapo.
0: Lami luce la vivo se la
1: luce la vivo se la luce la vivo se la luce la luce la luce la luce la luce la luce
0: la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la luce la Αν όλοι κάχα φαπίνα για κοπέ και κέντε, φάει που πει πέντε ή κάχα για φαπί που η νορκα για φέπε κασού
1: Αλλά έτσι ο φαπί που η ατσιλίλη
0: Καουκί α, sorry, λέγα κουά φαπίνα πήγω καουκί Αι, για πιάνω φαί φούλε λίλη φού για κάτω και με πτάλω πορκίκι Αν λάγκα καλαγώ με απάκι λέω κακολάκι Le meilleur pour Kiki. Il y a un kuruku et un haï. Ah, ok.
1: Ah, il y a la salle aux femmes tang, a fait au kuruku. Alors, le meilleur, hein?
0: Yep, ma kouria là. Le malon masque kouya. Ah, le levain, on est chopi, il y a un coup pour masque mon kouya. On courait par un joie, mais où ma fai kouya Lem si pisa. Lalo sa kuya ai. Ai la lo pisa. Fa man ka nga nga ngoi men si ngoi fe o mo fa na po po.
1: Sa un mor fa ile sko.
0: Ma vai na le se ko me ngo fa ko me ka ka yo po ki. A de no ri na de le ba ba ka ka sa de ngo yo ngo yo ko ya ka ro ni me po ki. O ko ke o nga me le le. Ai o le tua. Ah, kadia le chuto. Ma la pisa le pisi mo ka
1: Ngale, ay fasa fasa pala si Siwanga. Ano, ikaw. O, ilato umale o, e fo fo Ay, may siya lato e fa ma toto. Ah, tu leba no mo na yo tato tangata lay Samoa. Ah, ay, fa ye o na e fa mamalo toto. Ay, may siya lo, e se o file mule le I nei.
0: O le fa I fua, nye ya?
1: Ah, o le fa I fua.
0: Fa I fua.
1: Alo wing ala utala. E watu I Samoa, o na ave le o le aba noa ya ile au vaenga le watu I nei.
0: Ala ka fa
1: olois. Ala ke I Samoa, o la o o ilato utainye. E fa mama. Ai ya olala sau olala sau olala sau la pta inga mo leva inga moking
0: mali ya fa ta kisa ango ka wa o leva o fi mo vuche ma no te mi fo I wal ke ngo ka fa me ya fu di le nga fe ko ka si fu alo mo ta no ya mo ro se vo fe ke fa pene ya la me la ko nga ni me fa ma ta mi fo le u fa me la u li o le sa fa me ya chapi fa fu Ale la ku mai role pia malo painga su sufi. Nga ka ka passport New Zealand, oi Samoa. Ah, ai loku la mo passport Australia pe New Zealand. E ka ura nga ia le failo pa ba di ke le fenga le ngasu le la fai. E failo passport Samoa Samoa. Ia ma fai ai o nga ia le failo fa mbanga lo koko. I se ka ka ngofi. Ah, o le fai fu ai.
1: O I fai fu ai ne pe a tau se la ua Samoa.
0: Ngai fen mai.
1: Ia tau se lau ta la. Ia le fola na iwa wa umoroke le milo malau lima se lau wakil malau pension e malau a. Pea.
0: Ia ia wa. Ai se ta ta ta sia. Ma io tu ne fai kiur malo se fa mon mone se kur malo o la ko kikia le le o le le a ko se di ma kau sanga.
1: Ia.
0: Ia oe. E le ma fai ngan ko no le le le. Pea ko une ko e paro ka ele si di ma kau sanga. Ah, o nga la, I nga wafo fauropo sa'no lau paroka. Ah, a wa o kalsia I a kako wa iPhone. E le ima se me ufare, kunga pao me ngu kakao kako a inga ili lawa lfa palpali. Ah, mankua e I fitaringa ni tua vule le, I a mau a kou lfa palpali.
1: Fele tu si le ia I mau keni.
0: I a fata otto. Fakao. Iwa. Awa, kau loko nito, yang kau lihat lupa ngan sah kau nito, oleh lupa yang muci-muci balik dia lupa, oleh apa ya, apa orang kau bayang aku dia dengan kaku, sekarang kimi fifi kak, oleh sekarang kau kambo, yang lupa ikat kimi, kaluai, oleh dia lupa fak masangi minska, fak masangi umai minska, oleh kami aku pun merku ayang, ngai halu lah ye. Ah, ima ko ay nga laki may me ko ay oy. O mo wala yo may faku. Ya, aru ba ay nga miska. O ka ng miska ka mo. Aru sa kinas ko ay ngo fui mau ngoro ko mau. Ya, aru ya ma me au miska.
1: O la so.
0: Ya, ni uma mai. E fe mai. Ya, le mo ka sanga le la aru ya pai mla fa ni shi. Ah, no le.
1: O la so si le fia ia ile mele ave yo tatu tangata i India.
0: Okele
1: kele
0: kele akui
1: ole
0: ya batori fu intia amai ni fi fo mai e mai ko fe lak su en ai no e askari e ni pre kai o le ona ko kipi kipi ka ka e ko fia ka ka ko mali di mai intia e aku isi e mali ko si mai sa ko le ma
1: ya sa over ai lunga fa ta no ina fo yo o i fo yo wa ka ko kama o ni Brisbane ya mista fo le o o se fu maloloina o ba wao
0: ah fa ta no
1: ba le sa fa ta no mai lunga le o le tau ta ya ai fo ya sa fa pe mai le fa mtalanga e ave fo ya le mai i intia a o le tau si mai e se fu wafe
0: son
1: ele ala o te fa maunia tala le langa o leana na fai uma mato uma e fai le se fu wafe le e ave ai le mato tau si mai e ave ilo uso le na ave intia o lela sa o fa mtalanga na o le proven lal na o le fa mtalanga e se fu wafe le tau si mai o le mea la le o ni vae ngala le tupu mai o intia e iei mai e vatu i ni tamoa e le nga fatia le tau si mai o na alu lava le na o le mai o tangata lai nela na vela vea ia ia fo ilia si o uso lea masian tama le nao o le tele o taimialu le tengtiti le fesosoani ina yeah. Ita maiti lea na abatu wale ngā fatia e lato a inga le se fulu wafe a e fo ilia e totongi e tausi maa ia ia along
0: ia kisa fa, o sulu wafe Australia pe sulu wafe
1: Amerika sulu wafe tala Samoa.
0: Oh.
1: Le to tongi a wa to tongi Samoa o na wa le ole ole ole tangata le ta ole tausi mai la le a ole mai la ba ye e to tongi e Samoa a e bile i fona e fu ave free a ole mela na a ole ole tulanga la na o mai la ye ave bole nga fa tie a inga ona to tongi shulu ave ona ola vale na o mai
0: ole o tulanga nga kisa ma ko a
1: o te tau ona fua se vai nga fo nga le ka o filo wala wa ola me wale a mai nei New Zealand ma Australia o le lata lata
0: a cosa
1: le yo tato a inga o mai nei a na le au mai lava a mai lava pe o le vai nga na tau foina sisi la yaile o la wa utu o la wa ole a pe a wo o tu sa mo o sa le fai se ma tan no nga mali ma va wa o
0: le me tau fai fai manu au fik fa ka si sa mo o ke ia ko ke mi vidi a mo ka po ka me lo vidi ai au ki fa ka si e sa mo
1: ya no
0: o sa dia yang ada aku skambo skamare la kung ye ye wo mong fai ni si awali ni le kurafo ora ko wang sangi ang ye me ora ko ye fon ni skare ye chimine a pable fa no no nga ole le ngasu wafe a fe wa ve le mai a ko ma ka si ma
1: ole ele ya pela ora sa no ele en fai ra una sui lang o me na o de otu lato wa uma on fai le ma di e ma le po le ale tu lang a ole si foi va nga ma li na sa no ma ye le mista a fai mai o tatu tanga tai sa mo a fai ya tu ola o le ele en fai to ave intia o na la wa tu lang wa fo na le wa ele to ye ya isi tonga fitinga e nga a e mana na ola vai ave a ia o tu pe alu ma na alo na ave en ele io o tu le ma io intia ye peta si lu aso ai maliu a wafo ile o a ele o to e so funny vo mali e io le o vo nale fam talanga ale ale mi sta
0: per te chi se il va in le wetal no ai en e si fu finta io o va vale lu fo ta tanga a fai e li te tonu tatou tangata i tala fō mai ko e kuru vai aso pe ko e fia ma singa le ola ko mai ko rola i ua ui po le al me fai e umba se longa ola wo vai tangata wo mo fai kuru fō mai ko e ongo ko e fava i aso alo ave i kari e mai o i ave o i sala e kure mai
1: Yeah.
0: Wa ave mo wifo le usi ka ka fai loko vo ye isola o la ka ungo fa ka ele vai den ka ele la salo mo Jesu. Ke lo e. No ki mai ai o ma mai na e ma mau te un ka o ni me fe ai. Yeah. Ka ko vin ka ka ko vo mai va nga fa fe na wifo ya ka ko ka ka ma mai. Ma li fo fo mai longa jambo. Ai de ka ko ngura vo fa ko fo mai ko ko. Ka ki vi mai i miro mo. Yeah, special. Are you from my law?
1: Out for silly la.
0: Oh, give me no more.
1: Out for silly la. I'm a maia, I mean star, ma capeneta, ma ever India. Am I my new silam outstanding? I'm really buying and I have no no eye. Yeah. It's all about a little what you think I'm alone. Tell me if I sui lava.
0: I didn't know this up to the world post of 5 or Caldoella would only follow you. She'll come along in here, famous Fakka Inga. Wa ave ka pa me inki a wa ru fa ruga sa ya fe me isi la sa ru ka fa ngalo ngalo ru ala sa wa ngalo sa fe me a ya a sa ngbo bu sa o ma a fa do le wa ke le fa ki o ra ka si pa le mi o ka lo fa ni nga ya fa ka ka inga a ru lo la le sa ra inki fa ka ko ngura ko a le anga yo le le ona le tupu de matutina ki sa o mokinga le missimo appointment in masina o le ka ki kala ma fo ma family doctor o le dwa ko si mokinga fa mai la de le me uma de nei de suka mo me uma fo ka ko ngana so le nga sheki da so kofi ai ma pongi la so nga ya ma li me na kupu ki vi ko fa ma fa ma fo ma ko me la ki pe mo ko ki nga ma da ste ya ve vai na wo ka me ha so wo fe ku me uma wo ma kwa ku la ese an o fe me i fo nga chi pi de fe de si ki ka ku ma ku ma ka ku de wo ya so me ngau ke kwa ka ko chi pi o fe lo fa ma o ka sa o fe ma a lo kwa fa un ba ka sken a o me fa ye chi pi ma ko chi pi o la fa kai kai I come in for causa of a multi general practice. Oh, it was a form, yeah, or are the lane, I will make a specialist. Baby, easy for my gagging up when I could call me for our one more. Whatever my phone, sir. Oh, sorry. Oh, I'm never looking for your fellow record. I feel my, oh, I just want to see what other temperate, why she fall out where I am. Fakwa, sorry. Kagelo I pevinga kakan go yang o tatan fa tatan mitani us ma samo mani swi musika mo ale o pae o ole tatan no le va nga le nga sini mai ye yang ka fa mari le tu singa ngo ale o a
1: matana bo
0: tonu what for ia ma jo a fasi pepa ia mo ala fa matana ngo me o mai le na sa no a ki sa e ele imba se me fu ile le o si se ile la u li u ino la ma nino le ale fayer mene ko se la u mon tu pu la sala
1: te se la uno fa
0: to se la uno su fa la u sala na ya ma ole a tu fa su ta mai o pe va pie e tu sa ile imba se ma fu anga ta ta we ona ile fa tu mu ina le tu singa ngwa ya ma ole tu langa kala fi fi si fo i pani popo o si dia ku fa afrika fa no fir melo termine
1: o lo fa sanga le na
0: tu sanga le ko fu ka ka mal pepa a fa ko ngo ma ko ko fa ku mo ka ka nga pepa
1: o lo
0: o lo nga duenga o me uma ai o le tu langa se lo e ke mie ia nga wa ye le me nga o le alu la ko website na o le www.census.abs.gov.au o ne nga lo ku pe kia i lava le nga ku pe ko du se la u ngo fa a ki sa ai fu fu a ku lo ko se la u no fa na ko du wa so nga ki fenga lu nga mai ku le valu ku la
1: mo ne a
0: a faila le wa ave fo el malo ya o ki a ile u ko du se fenga lu a
1: bi
0: o ya ai tachona o le fa u ma fe le tu si
1: ya e ta o tu la so valile o a submit you matu ia ia vo ile ia forms
0: yo tu langa na ele me foi na e ngai ka kusi ngai ngo isa mo e ko kusi ngo fa ma ba shwa fa fa so e mbile isi anga isi ka kwa mi o pa a isi ke e ne me foi ngai mo fo e sa o lokala asika.

0: Yo, isa mo le sifo malena na le sunga ya Richard Pike a malan pesele na yo le fauli mai a monga o tasi wa pese tua I lava o tu a tatu o tinu yo no le tatu teimi o nantu fafunga mai tatu telefou tapenaina ma funga ina mai le fitalinga ya autanga vai a tipi autanga vai a kisa o loki vai kuwele te le o vai nga ngai ele I mua mai autanga vai a ore nga nga mua mai ngai loku
1: Ole tu pua lo matua mulitalo fai mai ole ole a fo I ole mea lele a helenio na apa au fai mai ole mea lele a helenio na apa au
0: Okay, no, all the time.
1: Sia mai a le tulanga le ina ia ta ofi le palo tatu o tangata I fafo a o le fa pe mai Samoa a ma Samoa o lo I fa o lo I Samoa tau ma fai ia awane I ioina ina ia ma fai ona palo tatu a ia tangata I fafo a o fisili la maukeni a awaile tupu le vaenga a mai tau sanga I fia ele I ano atu a lava ia tangata I fafo pena ia I se fata tianga fo ina se mea fa pe a but ele getting worse fo ngale le desperate o tatu tangata I fafo e a fo ile e palota a le vai tei mil neu ai nei a e ua matua I a or fisili la ai se a mena le na le to tele ai nisi fo ina le ila vai tau e fo ile e vatu e fia palota a e fia palota ina vai tau mo I lava a a or tei mil le va ai atu tangata I fafo maka ukia le mea le ai tupu mai Samoa o le ala le upu le fa pe mai e tatu ti su e fa malama ma tatu va ai o tatu aka ko va asu e kwa fa malama ka ko va ai kwa I mele ko kupu mai aka ko ngongofo e ka ka unga se isi ka ko leo e te tau ne isi tatu leo ma king
0: e fa ta kisa mo le fu va e nga wa e o ye lo sa no Ya na to povo semalai na ala na vai tanga te fa fo mana una watu Muselato leo pim fin parukaku. Waterling a shoe while a session fine fitting a richer pipi. Ah, ail shoe for the satabo is my savati, Sasu Tushin Mano, Achang. And Quaku Luca, Silka, Luca, Luaki, a richer pipi, Ave Faoso, my disinago suco fitting as come. Critic not to let you know, ah, sorry. Wa uma kaka fa maungi ka ele venga ku mai a ora wa ku fuli sika ka o le pa ki ma no mai o ola la wa du a dua yo ma salu a vele o mir teimi sa pa miesko ingo tu le pa ma me wa tan fa ilo e pule pule tutu ia tu me to tino ma tu sa fa matai ma tu fa nua ma me fa pena ola la wa linga ka ku finga ka ku paroka Ola la mera ka ko paro ka suir malo. La solo la mera ka ko paro ka fuola o lo suir malo. Wa pio meren ka ko manga o ka paro ko ia suir malo.
1: Moni lo suir malo. A si si la el mero ye. A si si la el mero ye ne. A si si la la fainga palo ta ne. Ba ia tunu ne fa temo kala. A wi sa mon democracy. We are o se sei ba sa mo. A le mele ve la mele kilo kilo mai la nge ia fu mo fa kem kala si nge. A o sa o ni si la ma. Umar paloka finito kapis hello Vancouver ei au we ka fifi me
0: reu mai fa fa ki sha o le alwa manage le vanga le o o mena lenta sui uma ele chapipi le alau ko hingu yai e me fa kai ka I mai marongi ai me ele me fanga na ko fa a ngo fo fa ngai do fa makai ole Or porque o yo le of to fita singa samwa na luce la luce fuafe fit se la to fulu ai o tanga to o fa fa mo sam o over mal ko se la wafe pe a familiona pe a kuva kasi amerika hawaii new zealand australia po fela alaska e over mal lima se la mega le fit se la vanga o ni ka paroka ale fa ka fa ka la kula pes ko inga wa william sio Anko peo William Sio le leila lo yalu e ko fai fafo maru ko fai paro kai ko ngi usil. Anko fio mai fuwe ngei kum patan. Ete ko skan fa kakai.
1: Anga manga nga o lal HRPP e awa nge I pa lo ka kwa nga kai fafo. Why they can't do the same, the fai le mea sao, fai ni mea mongi, fai ni mea a, fai ni mea le lei le kako a, ma lo a. Se vai le ang wango mea. Ya lea la uwa, lea la uwa fai nge sa mo observer, fai mai uwa ban, ya sa mo malakapi, ya a lele fai mai le I fai yako mako ya lele la ufa sanga mai lol ai IRP au mai umala fia ka sanga ia nga vakwa I kupe ele mai fa maungi nga kupe ia nga mai ya lele
0: o nga wa out man nga file e pu games of the world rugby model wa odo fit on atati ma sa mo pu si ma ala wa wa umma de ko o me umanga la chefa mena ya O tato te no o telo na tala ele ling ko ling kusikala fo ele mon kuspas
1: ole
0: e alu la ve lungo social media la tuta
1: kelle o kaini fa mau awa linga ko ai ko vivesi malaka pi why no va ko o esero a pile o esilo a ise mau se kai ni vo ngale se ifaile aulinge langa le se awa al hpp ai yo a fa ko ifoi
0: a sa de se no nga kisa ai va ile pinge ga lu ko e mai la uli le pinge ga au ko e mai sa o la va la uli le pine sa to to o le fatu o na tu a sa no la ko kai milion a milion a le fengo le ai le provisa o le pinge nga pinge fa availe na o le unika pisa mo maleonus fu yo o mai la vali vo no le na wa ta o le Samoa Rugby Football Union o le pinge le na ya anka ko ko si fia lo ta o te mai tia la uli Alan Gray lu milion ha mo anu tu ti a George Meredith milion ha ya matina ya Marina Salvoche na lo langa afa milion ha o la tu na na alu tupe e ba mo na ima nisi o fai pisnisi jo anen deyo o palo o to hotel nisi ke mi ali profesa risi tupe e ba risi IRP e li fa ako afa gen IRP le valu fitu no fai li por la langi ae o na temi umba o la mea nga lingale fio e se la woli i ya ona lo bu cafe ku il kai fie milion a my world rugby e le si milion a ba ko fa ile su pa 11 Samoa ono au po du lima au a savai ala men tup le ko ko ia ka maka alo ai o ave nga ku la pia ala wa sponsor taula le ave me ku la epa ia la ko fa mai na ole fa ka kali ku li si ko ku pe o ma le wa ti ai o ave nga pusa pia taula
1: Ela vai ngau uma lei aí, ah, de ou fangale, ah, ele se meu fangana, ah, pei ole, fangale, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
0: o karo leo
1: es ya wala ya ngare fa yakwa o ese lo ai fa we a e kango ya le fa anga le fa sisi ya wala a o shole ya le ana wala ko fa fa le la ko ula ve ve ngel me le a
0: o fa fa nga sui de ngol au ka pika lo le mi ve fa ma mo o kalor kup ai ala la ka ku ka kalor kalu Abi ko vasi spes ya sa no le sa
1: Ole ole ole o palota la vaia o te fai fo lele ya ya se fulu miliona sa fata a ya mangingo al me nga a o le vang fia manga o sa faka va kuira ko julu miliona a julu mio so le lucky a ya mo fo ya o la vele o ka o koi ole ba ya la he mo le se le ya fa ko i fo ya ala winga fo nga le a o kai kai ya o kai lo le ya nga ka umang ku fa ya sa vo ya fa ma sinonga mai maue mai maue pe ana fa pe ne ya tu nu a o malava pa lo cha alu le fa ona le uma le ya ma se mea e fo ona le e to fa ni pa lo cha
0: on fa ta o le ku pu ya samu a wa mix fa ka sir ko minisi ma le te me ku si wa fi pu le uma tangata a ai ba ai ku ngunye fifili le tu nu ala tu tai tai ya por la ko palmingi ai o samo ya le fu mo fifili ko e ka ra ka la ke le la ko kai kai ale fu boi fu di si va fa le anga mei fu ku so o le ro si kai kai e por si palmingi por la me la fai o le fu mo fifili ko ya le ko pe o me ga lo fe me la odi o le o la kai kai inga ka fifili le tu nu a ko kai kai inga ya nga ro so probar si ka le ka o nga ka nga ka
1: ale fu nga le ole tangi ai fo sa tangi e fo me ia voile multalo a ai mai e blame lava ia o se me lava a e blame lava sa kang e blame lava sa kang ia kang iro sa kang fa ia ji me ma ka wa mai ma ga a ke le fa ia kwa pia ka sa o er kang sa kang ia
0: sa kang ke va pera lo la unga fa fa o fa fo ia ma ko di sia Fue mai a un male loco ngi. Ai alula ia ba ai mena tupu tofale to mota. si i lua fa fitau o le problem na tu si i lua mai aleluia o fa fitau
1: le wa mawere le wa mawere pa ia
0: ma kau iela nga loku rasko inga le i loku ronko lua le kuka fa fin vai me fin la kufia fia ronko lua la ku si i nga ia fusi nga ima si i malulu ma si i nga lunga fia mai kala altina ma ia la loko anga kia le loku ma sau si ia fa mai ala nga si i oi runga fa mai fi fia au si i runga problem ma lunga I don't know what my cool my cool my dear without a cure. What I have your fierce enough up here, oh my,
1: you know that, yeah.
0: And you know, if I make your baby out, I work with a go for the CEO problem, my hallelujah. Oh, it's a name of it, only at your my locisha. Yeah, oh, lady Cacalonga or Jadi lepas ni siapa yang aku tak longa le? Laka piuni, ya, lepas sempat kau awal bola pizza ni, five four lima yes.
1: Oleh ucelei, bahaya tu pun ada. Nawa, olehlei, mai le apa ina le, naya alam fa nawa ya Samoa naya itu nol ya.
0: Cole, kau kira kau fay inga ya Jepang? Olehlaki ya, cole lima.
1: Cholulua cholima. Ya, nawa malo.
0: Angkara, iya ya, malo.
1: Malo.
0: Iya, fapena fuin malo, acintina ya. Ya Afrika man malo Afrika sufitu sifulu Argentina ai tak longa lua al storms mal sharks au fa chung malo Afrika man malo mai ni sila sa tak longa no no ile tak longa na fa yan po va veao al sharks ya ma fa san tau tu de haka fu le lua fa mai le haka ko ke la ni sila
1: ai
0: fa ya ku haka ma ko ka yao Ale sharks, ia mau faham tahu tu dia kau, fuh dia lupa faham dia kau kira New Zealand.
1: Ale,
0: apa yang kau nak kau kau